0: 0013.
1: Og gemakka na gi gompi na to sri laga na gouti o Prince Albert Grand Consul. Lui lista mago maya, ik min na gati lista ma, ki ni hi da win na wik ki pin tuhta wa nok, ki hti e ga cha musta gwa ho, na ik tau nok ma na gi pi mohti cha gas ko ma gi ki pi sa bus ko mo gi ya guido. Ma hti ma ga mi na, wi sa ma ta na gus ka ya gus ta wa ti ta ya, ta gi ski lista kwa gi ni hi da win na, mi ni uti e tni ga nta ti mi toh pi gi chak. Mahma mawitan, wahwichi hitotan, wahwichatuski mitotan, midototi mitotan, midogisigan sigo magawi nihidawigisiga, National Indigenous Peoples Day, ituyo.